Mission Mamenta Kasngi Sashi Pangpor kata kapor hindu lai phosan ngan walam shpia ka program Gijan Wai Pharing Ka morning information ka por hinyo baji hinyo la la san minute ka jingkran na Dr. Amanda C. Tongpel ba ka por hinyo shipowa ka youth forum ya ka kubor ka tin khasi pni asngo ka por Praduna shipo minute ba dik lai phone request program na Gijan Wai khasi ngan walam shpia ka por prasau pho ban buat ka program surbathyang kata ka por khandai la la shipo minute ka life on in request program na kitchen right padding and walam shapi ka por kan dai sau pho but she po shteng ka git gun jan ka program kitchen right ni ki film hindi khatwei biji ka program rumpe ki kan thai but ka program kitchen right padding and walam shapi ka por khatwei shteng aap ki git ka life on in request program na kitchen right hindi ka por khat ar biji khara shteng ka program hi kai rwai lang but ka program kitchen right padding pni asnga wa ka por shi biji sau pho ka program ki sonari india but ka por ashteng ka git gun jan ka program kitchen right ni film hindi in pin code ik transmission ka baning kong ha ka por lai biji ka transmission ka ba ar kan sedang ha ka por san biji ki khubor na ka akashwani delhi na ka akashwani shillong in sedang ek program ek ki git ka ta ha ka por san shipowa san sau pho ka program garo ba ki khubor ek tin garo ni asngo ha ka por hin riu ala san minute ka program jaintia ha ikwa yong phi ngin walam shapi ka por hin riu shipowa ba ki khubor ka tin jaintia ha ni asngo ha ka por hin riu sau pho ki sau samoy ka ba julong mal ka janmien ngin walam shapi ka por hin nyu du na shipo ban buat ka program sarwat yang kata ka por hinyo arpho ye ka khubor ka tin khasi pni asnga ka por praduna shi pho minit ka ka por prabaji ki mar kong san jang ka khubor ka tin phareng ban buat bat ka program ki jinrai phareng bat khadu e anaka ni ka station ngan walam shapi ka program ngin yer wai lang kata ka por shi pho baji ban ngin pin code ka transmission la shi bit man mi ka por shi pho shteng te parlo nang ngap ki tu man tan ki long ki program ki phila am ni asnga na ka transmission ba man ta ka singi ka ni ka dei ka akashwani shillong

parlok nang sanga pidang sabat ngi ha ka program gijing ruai khasi ka program sorbat hyang bat harin kitu gijing ruai jeng iba rana khar ko ngor ha kani ka por pat ngi dani ka ban pentem shophi ya gijing ruai jeng iba heading sun ran da thyang ka bila akirteng hikai ya ua ban ka e ka jubab.

lok nong ngap da kani gajing rai kon tu je bala shim na ka film ms dhoni bala rai du pala mun chal ni la poino shabko jogani program gi gunjan kabla wan chapi na ka akashwani shilo abans ngap ki program

0: Kani kadika akashwani shillong kabawan chapi ha ulai spa saupinyo point r meter how medium wave fu bai ringka bo pras pan rup sau kilohertz pila rubinyos ngoi ke programs jongka ha ka news on air app but ka dth para lok nong ngap ka por menta kala dap khawi biji ba kani ka por ni dan bai lam chapi ya ka program rimpe ki kinthei ha ka bas dang jong kani ka program manga isel na malnyang nga dan ban ai jing kren kin gyat haluar ka jing shlor ba ka jing minot jing ki kinthei ki batresh tam Kakinthei kamde tang kabriyo kabasumar e kiwe hindre ka longru kanoya le kanoya lam bat kanongan ra e kajinkala manla kasni buon ki kinthei ki tre da ka jing ngap jar ki mat e kijing e ki job e kijing e da ka bab teng banya chakmat da ka jingkerman bat ka jing shlur wat lada umju yo e ka jing treish tom jonki manla kapor hindre ka jing tre jonki ka te ya ka nongrem ka baskem na ka banta ka yeng ka sem halashnong la thau pat haka prathehi barok away. Kakinthei ka batreishitam kahi kayangi ba ka jingjob kam wan kinsan. Hinray, ka wanling ba ka jing yaisha, ka jing minot, pat ka jingbam kinrandiyan. Wat hapadeng ki jing ea ki babuan, kakinthei ka badonya ka jingkot jingmut, ka laa ban pendep I ka jingtumu jangka. Wat ay laa di ki jingsep tiyang, ki ketien penram, lani ki jing ea ban pensangye ya pi. Na ka jingbuot I ka jingpoas niyo jang pi. Ngay halade tip ya kabor jong pi bat kin mau ba kajing trash tom jong pi ka dan kajing mun ki jing e ki ba pi kan du menta ki la ban long ka jing pishlori ki wei la shai kuble shi bon bat hakani ngin beteng shu shu ikani ka program da ka bas ngap da pis ngau shapi ya ka jing kren bat ikong binta lin wajri ringkat ba ikong banya da lin wajri ban penya ya ka jing kren ilong ikong ki khar sintiao
1: Kublai pi baro ki nong sngap ni sngotanat shibun e. Ba hakini kapor ni don ya ka jingya karen bat ki armut ki khun na ka wei ka longhiang ki bala penyay cha prang ya ka kam. Haka bia day ban ka ni ka jingbu ya ka tundur lane ka jaka shet jingbam. Bat ki ni ki armut ki shipara ki kentup ya ikong bintalin warjri. Badi kong banyada warjri kakam kajam kajongki kalanang yai kentio no koi kapor sa kawipat bat kalalong ru kajing mentoy kapakraw namta kalong yi kalong sem kajongki hakabia day bat kajing penyak chaprang ya kani kakam shet jing bam ti haswa bagi nyak chaprang bat kani ka jing ya kren kong e ngasim ya kani kalat ban padiang sengubhai pi baro arngun ikong bentalin bat ikong banyada warjri sya kani ka program ti hakabani kong e hangnu lakha bat apenhe pensan ya pi tingan pa chwa si ikong bentalin
2: blessbun kong blessbun ni kini ka akashwani shlong mangla pliang somba yangi ngi onya kran spang kini ka kam ku sangi
1: hoi
2: yanga kha mau kriya la pen hep san yanga ni kshnong mau kriya
1: hoi te na kaliang jong e bandera
3: blessbun kong te ngaru la kha mau kriya ngi la hela san mau kriya te
1: kong bentalin

Kanika di Akashvani Shillong kabon chapi how lies pa sa punyo point r meter how medium wave ubay ringa praspan drup sa kilohertz pila banya snowy ga program jangka ha kan use on air app ba gdth para long nang ngap ni wan lam chapi ya ka program ka jing hi kai yarwai lang ha ka khtien kashmiri ki kentien ha kalain baning kong kilong kho saran man budget ki kentien ba bat kasur lapen bet pin biang da u munir amat

paralo nong ngap da ki tu ki jing rai e dri ngila poina shaba ko jangkani ka program ji ka ye rai lang ha ka tien kashmiri te paralo nong ngap ab bat ngap e ki program ki ban buat

paralo nong ngap da kani ka jing rai wo pyar he mera na ka bala rai da ka alisha shinoi ila paino shabukot jang kani ka program kisor nari india kablon chapi na ka akash vani shillong paralo nong ngam ipen kan maru ipi baha ka por arbaji inga so abat ka akash vani delhi na ka banta ki khubo rak tien phareng bad buat pat sadaka khubo rak tien hindi ha ka por ar khatsan minute kani ka de ka akash vani shillong

0: na si mana ching sing mo ne rig man gi trang ri pa a ekruk chawa rang ge tek phang na ba ya gi trang ko na si mana ga mata ha tao jo jo lo obra mo si ech mo ne rig man gi trang ko ka batang skha gen
1: ayo yami stirang de thona khrai jok dalde ok kai chaman gen ok
2: baba yan dak ba chani rang ni nak na di nam jawa na di chi ga pa chani rang ko di don thong na sa nang jok ba
1: na jok dong na mai khoma sia ang ku suk cha na skaram ko chana man na de pat anga chai gen ba an tang ni chana ska ko chu sok na man na nang ko na wi jama
2: am ba na cha pre timung jama no na cha jok de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chi ga pa aro khari nang thot ga pa chani rang ko wat po ha nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani me shu sam jak rang ko sa bo ha
1: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ga ta wi atinga
2: Oi ruga maine sa narawa dut khunta ki niskhaya
1: plus f chin ko ninga chimoi
2: ye plus f ni gumun on tisa thanat naman gen ma
1: nama siama jin salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kapa mangrakat kapa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko banu mata uni gumun sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mangrakat na aro an singbal joke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uyatinga

dolginan namgini yokna nangin ene hek agana ham wandake khasi arogaru khusukho constitution ni ichidolo napatani bidungo dabiani bidungo aganingon hek khubar atim ko parang nanjani agana ha bjp ya mamla ko mungsong ko paungira china gata ma mung sarkari ko mulata ha maina khasi arogaru khusuk mungini na mungini ya nam nangne kapa criteria ba niyam rang ko jarak ki chu sok paunga ne ba agana ha uni gese pon among sarkari ni dilga parang meghalaya na wen ba e ding thang ding thang Program ba scheme rang ko ni adokna dak changenga ni gimen ba mamung sorkari ko hek mathelang ha. Ichante hilso dal polio day ko mane program ko wapung school ro ngatanga ha na ke anganwari center ro. Prang chet ba juni atam bri ba juna bilsi bongana kumig pa bi sarang ko polio kanang ha. Ya kempin ko asong gumak ni bak rang on ongati nga na ke ya kempin no pa program ko ngatani yo. Anganwari worker aru helper rang bi sarang na polio kanang ha. Walaki songni headman aru demi chikapa ba campaigno bakho rang pa ha unike sepon health officer rang ma parang ko bisarna polio kanchina gata didyang ha shilong am chandani ko dakangon sakkani drug padang shukapa ko ma ha un baksana pikat kapa samrang aru gari bolsa ko rase ka ham anti narcotic task force mijal walo dem thrung am chandani ko dakangin ba kisa building oni ko sakkani drug padang shukapa ko na mana ha dakirim kapa man kapa sak kinion pekat kapa samang korup na mana ha ruwa mang drugs ko bani hatoni raba akun ini puchpingam am sani ni sumayo police dol gram bungani pekat kapa samang ko mana ha un baksana students rang ko ba mans ka ha drugs balung struk parang SUV gari bol ko jakhal ha dake wa gari ko ba police rasi ka ha dake police ya mamla ko thalpati uina gata am sani kuinga badia peponi ko drugs ko raba ha aro badia byapunam wa mang ranam sunga chum yerang ko thalna gata police mukhangchi ba sandiang kuinga Tali kubra in macutiha, kerja semua pelakon mutela atau pelakna anual nam.

haka program ki sau sumai pa manta ka janmit ka program ka bidai bat ka rep ka riang ni don ban walam shpi ya ka jaya kren bat iba baya sha si imli bat ni don ruban pens ngau ya ka jing ruai nai ohi wat pasa matsdang ya ni ka program ki sau sumai pa manta ka janmit to manta ni sngap da ka wika jing ruai jeng iba ohi wat pasa haka jing ruai ka bilai kerteng ri la mariang

0: ka ba pnyo nong lang bat haling kha bat hasem snyang ru kum jo
1: to kum ba phila ba tai man tan mo ba ba ya sha ai tu sum ba ki pi em ana pang la yo ikin ki sum ba ki pi em kum nong in le la ngi de ban pen kre e ka khnda ni te ba un slap ba jur la ban pen long ya khnda ko ba chwat ban pen trai kam
0: kani kai lambiang yingi syakta kamat ka jingko jingkhia jingko khndo mo kumbangi la juya time shwa ka khndo ha khasi hil si kalong ka ba lamjo la ni asdik la da phi bet yekini ki samba qbm ki barem dor ha ka khndo ko ba jo palat ki thiet ki nomla ban he ban san phidi ben ber shwa ya ka tak agricultural lime la ni ka shun ba ju pen kam ha jakarab idan kam kumba ar ha do lightly ki tayo shwa ban thung ka bum ngidi ban berat shwa ar ni lightly yo yekini ka shun anda haba kini jing jo jong ka khndo la ni kata ka soil ph mo ka bikyong kala biang ni dei ban ino ya ka rukom tu ka bishu bet la ni tung patha la ni broadcasting yu sumba yu jongi klem lain bat klem jing jingai ka biang ngin buat pade da ka bagi tung iki lain la ni rap iki ha ki lain la ni kinur bat ka jing paji ka batikna kumba la bat ha da ka icr mo ka balong 3 cm la ni arput ka jing jingai ha pa deng ki lain bat 4 cm la ni pra inchi uwe utan rai na uwe pan tekani ka petikena ba manla utan rai unyo ya ka jiksha ka singi ka babyang bat kum juru ban pensuk ya ki kam ki babut hadin kum ka bathiu ya ki nyut
1: te mentan ni lai kren ha ka bai dei bat kane ka ha ka ban pen khre ek khandau te mentan ni phai no khandet ha ka bai dei bat bat ka sun beneng te ngi i ba u er yong bo slap u jur bha ma ha ki ni bana jemang u jeliu te malo sunam ni ji i ba ki lengkha ro hadam ki kelan baksha penjot ha ki er yong te kum nong ila ban te la kam ya ni
0: kadi kadi ke rukom tre ke bakong san tam na ke menta ki nong rep ha ki tha alum ki jongi but ke wai ni ki kam ke ba kam kong san he kadi ke bangi khot ke ta ke adding up la ni ke jing ai khndo la ni ke jing kara khndo te haba uri hadam jongi ula san kumba shir ni yang kho seo kata kumba lai po do sa pusan singi hadin balai thung ni dei ban ring ya ke khndo na pa ding ki ta ki lain but kenton ki saudong ya ki tan rajung ru hadam
1: te ki ki jing mentoi ki bengi yo na kanika bengi lia mo ban kenton ni kini khndo ni ba
0: don atli ki mat ki ba don kap me akane ban kong ka pen long yo jing thung ba un pen mi ya ki ta ki thiet ki ba ju khada khati no wei ta ki brace roots ki tu ki thiet ba mi kham halor khndo bar kini ki di ki thiet bar ben ba kum ba long ki khiti ki ba mi halor ka khndo mo ki long kum ki khiti ki powder bar ki ba skem ha po ka ta khndo ka ba ngila kenton te ki trekam kum ki thiet ki jao bar kum ki paya jong ka yeng ka skem mo ban yada ba uding ru hadam unum kalon la ni kedia wat haba be kal air ka bajur kabar da ka phi sloj ya ka khndo na padeng ki lain ni thau ki nur ki bakam jeliu ma bengil arai ka tu ka khndo nang tu da padeng ki lain te ka kala nur no bakam jeliu te ka jing tha jong ka icr na po umyam hi kong na ka agronomy mo ki ong ba uri hadam umla ban sha la da ka khndo ka sngem palat ta ka wet feet ka ba ki ong te la da ka slap ka sakut bat ha kaling kha tang kumba arpsa kun taru de ujing thung ula sedang ban stem la ni kempang te kini ki nur ki balong ha padeng jong kini ki lain jong ki jing thung ki jongi ki penti kena ba ka slap ka bajur kan yo atu no barambaran na ling kha jongi
1: te ko magi te bu ro hadam u de u wei ni ki jing thung ba bam s bo ba ma ba te ko nu kini ki nong rep ki de ban penon ka me ka s bo mariang ne ka mania ba je kini ka yuria
0: to u ri hadam u de sha u ba bam la ni u ba dan kam s bo shibun ma kam tam lele kini ka nitrogen hendai ka jing the la ne I load ya ka urea la da pipin kam ha ka por bathung ka long ka babakla bat ka bapen sap e ya ka pisa u jing thung udang red palat ban kejet ne ba me kata ka nitrogen na lor ba ka urea ka kloy kloy te uslap urang no pat ya ka te la rang ipin kam urea ngi dei ban ice bo da ka ba phia la ne ben pen benta kata ka split doses ka bekyong ai tang kumba arpsan person ka nitrogen ha ka por bathung nang ta haba ujing thung lasan kumba ha shi kho siu kan niang bat ka bangi dang ai kendo ai pat ya ka san po person ka barang sa da ka beber halor le top dressing mo harut u tenrai bat ya ka ar san person ka basa pat ngi di ben ai ka por bolos dang ben pen mi tau sentiu clear ne u sempia ani ka ki ong tin nong wei ka tasseling stage kata ka por bolas dang wan song yu tu so bat ngilai i ba kitu ki snyu jong so kelas ben mi ti bat man kapor pa nau nong disbo ni dukan ya kata ka nim kutit urea la da penerkam urea kani ka pelat ya ka nitrogen mian pamian la ni kam suki jajai kat kumba ujing thung u dan kam ban bam ti la rangi penerkam da ka urea ka baju penerkam tingi habia ti kena ban le agar kom ai ka babiang
1: ti ha ki ni ki kandiat senam ki balik ni la yo snow bodon ni khnyang mo ba ni tip kum fall army worm